0: харе, чучу.
1: Vincecips i Spoulops. Ipove. Cra 7 da 1. Radio Dardimandi.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.